0: What's up? Yeah.
1: Get your millennial groove on Wednesdays from 6 with the Millennial Mix with Mel, right here on 95.1 to MIA FM.
2: Malo mo tau te mau a FF ni pe fa malo ki tonga tau peu kama ki tau programa. Tau programa radio anga mahi ni ni ulere mi fa ki heono o ku malava ki fa programa ko ni I he finga ki anga lelei a RTCA pe ko Riverina Tongan Community Association ni pe pe ki he community radio ko ia Griffithi pe ko hiva ni mana pointa FM ma. Hangi ko bena ulava ki ni nai o ko I he studio fa taha pe mo tahi ni kololo ko ki pui pui tu a lolo te toki fomatala tia nai nai yangi ka koe makastu unga koe o I heni a lolo e hao ni kisi tatano ange ki ene ki bisnisi. Lolo malo tau mai a honi, fefe, saipe?
3: Saipe malo.
2: Ko ia, manatu foki lolo koe taimi na tafufo fitaulaki ai, eh?
3: Yeah.
2: Ura ki fitaulaki, ura ki mahen foka mo hoa. Mugi tama palangi patuki ya tama kuni ya.
4: Awang ni.
2: Kaike. Koe, koe, koe, kita anu ange lolo ki kamatanga hoki bisnisi. Eh, usu ke faita fo ke tai mini ko la ve na ke ki ngahi ulu ki muai. Ikai?
3: Eh.
2: Oh, ikai? Okay. Ka ko nga tanong ke tafa ko ko faita. Tanong ke faita na na fe na ke mana ko fe.
3: Io ko na mana ko pito faita ngo e ki ai telefoni.
2: Ko ia.
3: Pa u ko winga ko na usaia faita e ku ko e me pina saia he tupu hake o saia he faita ha fainga me ape ange ko e faita ka ka I faita ha ngahi ha fainga me ape fai e pa pe to o gu telefoni o faita
2: faita koi
3: koi koi me pina saia faita
2: e ko ne tupu ke tai mini u lave I na e na ke fakakato be e fangi I yako o ke malava o toe whakahoko ai e whaita I he whounga o toe whakaprofesi nāre angi. Pea kou lawe I, a pahu koe motoro kotoa peku mō lawe I, koe hingoa koe ni a e business a lolo koe TM, TM photography, mō lawe I a e utā koe ni ngā aki e lolo I he ene polokalama, I he ene website, o ku whakafofa au bito. Pe au mahino ai taukei a lolo I hono whakahoko. Ai whatongia koni koe whaita. Pea au ki tātā noa nge ki he... Koe hae fua loa he te mini o whakahoko ai whatongia koni.
3: Koe lava ke ni tau e ua e ku whaita ngawe aki ai mea whaita wha professionali.
2: Koe ia?
3: I he ki muana u to ai ki kōsi, nei mai nā.
2: Koia.
3: Whikau aku mai whaita. Uhe uhinga pē, ke mauha certificate ke ilo he kakai nā o si ako ki hea.
2: Iyo. Eko mea, oku ngari mea pē, kataki pē mea. Kono mōni foki, koe natula whakatonga foki e mea, koe ainoa. Oko eke pē ko ainoa ia. Koe ne, ebe hataha neki I mea, e whehu ia ia.
3: Iyo.
2: Koe taimiko u te ai ai pa te pek apu aka haki lai pepa mei he nga te whaiha kohosi pe wato whakakata polkalama u whemau. Iyo,
3: he koe whaita ai aku lama pe taha kotoa ia whai.
2: Kei katoe loi, kei katoe loi.
3: Iyo, pa uku whaingo fua o pito ia. Pa e kauki ai a ngahi mea ia I he mea whaita a mea ngāwe.
2: Koia.
3: O te peke uiro wiki ai pa kuke I a kua wiki ai tai mini neongongo os whaita au ia ose tai nlahi.
2: Kaike.
3: Kau Ti ai penga hi meu te peke umahin to.
2: Pako no moni e lolo, kataki be. Koe mea whaita hako uke ngangi oku ma mafa. E ku ngaha ko ufarepe koe ki tata no ma are kata mini uki laulau mai. Tamai ea oku fu ma mafa mea whaita hako uke ngai aki.
4: Pako ma mafa koe ngaha cheni.
2: Kaike. E ku ngaha kata ki tata no oku mahin no be. Ngo ngaha ke whakapapau I be ke lave I he tonga kotoa. Oku whanongo pe a manako whanongo mahe tau pokalama re tiho. Koe mea whaita ko nga ake lolo, o koe ka mea whaita ia, koe fuku mea whaita ia o ma mafa. O te mini ihe o kula umano ia. Eh? Pakapate mousi o te mingo o ku fata loa I ere ka koe mea whaita, ne puke ni maua to e se ingi e whaki ai, koe nga ke ua to. Eh? Koe ia ere ka, eh? Kaike. Sean? Koe koe ne tu uia. Koe ia lolo, ea koe ne tu uia, o sinu ta ue ua. Ti tano ange ki he ngahi... eria ko ke a uke ai ho o whaita. Ko inga e kutā noa ke ni o peheni. O kulawa o totongi I koe ia mei Brisbane, totongi I koe ia mei Haamoa, totongi I koe mei Tonga. Ke arange o whai whaita. I tala no ange ki he whinga Māori o ke mau kuia.
3: Iyo, koe mea whika waki mo totongi, kai peke ukawa ui ai, koe ngahi tānoe, koe ia, koe hoku hoa, ia aku a, aleka ugune.
2: Kai ke te hataha, kai peke te hataha.
3: Ia, ia, ia, lele, holo ave hao.
2: Iyo, kai ke te hataha, ia.
4: Ino lewa he ahoni.
2: Sige he Māori,
3: eh. He ko au ia ko wirifia hono tala ke kakai e ku prizes. He ku manatui foki, naulia tai olunga kai pehema kakai o teke sai o faita amu mea. Pago e mea ufa oha ke deva hua a kuia ke a faifei konga ko ia he ko maa uno talai price toto nuki kakai.
2: Iyo. Pago no mo oni ka pate mo kutam kuta o mai pehenia i o mai ke fonua mahino pehenia ni kwa seria. E kutam mai ke atakai ko ini. Go taimi kutam pe kute hangi kutam tano ke pricey. Eh, tahu tak apa sih? Oh, siapa sih price ya? Kepada kau fighter agun kau yang main yang kau competitors kau ya, kau ni malah fighter. Oh, siapa nak price nak tahu dia ha, muha, muha, muha, muha. Eh, muka. Eh, kepada tim follow beri kau kau tu fakir. Kau ingat before kau tahu fakir kau beri kau tahu, aku tahu price. Kau ingat kau tahu fakir tu fakir tonga. Uraki ya uah kau tahu mah. Kau ingat kau fakir ngah. Fakatu, eh, kau fevei tokai aki, eh, kau fe mata aki. Tapi kau pernah fakir kakai ni, kau lawe ibe ya, u tengah kita tongi mac nak fayta anato, ni orang nak gosi. Eh, kau mana sama? Kau
4: fakir, no, tu esok
2: tu wahai dah ni. Ika, kena kau fayta ya. Kau
4: lapak
2: ikut
4: tu.
2: Mari lah. So kau, kau sih kau ingat tau tano, kimahino. Ai makatu unga ko ia. Ai apa ko hangi o ke kifa a folau atu ai ke ngahi fonua ko e. O fai ai whakau ko e ngā ue ko ia ko ngā ko e whainga Māori o kuma o e whaita.
3: Ko ia. Ko e whamalope ko e kokfofua folau ko e ki hā moa i e whaita ko e tamasi a e whaifikau a metotisi ko a Griffithini.
2: A boas. Ko ia.
3: Ko e ne fohana e Māori ki hā moa kokfofua a whaita ia o aluka fitu ke he whaewhaita. Pea ko, it was a good experience ko ke whiawhia, pea oe fwi mea ko ia. Iyo, pea ko, koe ngawe whaingata he ku tonu ia ke ovai he toko ope toko tolu e whaita, ka nau au toko taha foki nei nofo hoa ko e wha toko ni mai. Na e, toko nilai au pito e toko taha iai ne manofo ko ane.
2: Ko
3: e tahine pe ai whewhekau i he ma he ku ngā hue he na ma alolo whai ngā hue nau whai. Whai tā haolo ai.
2: So koe whinga munu i ai ako mao. Pia ma alo, so tako koe pe ao ngā o reka.
4: Na tūke whamata lange moe. Homo koko e jo ni he la tō wai.
2: Kaike. Koe fui tala noa ia i he fui fasi hoko. Kako ne tu he taimini kau mamata Akapulu ka pau ke manako hi he sio Akapulu. Okei, te utoko ate update, kai taa he tau ki fui fasi. Kai hoko atu e tau polo kalama. E taimita tau, mau ki i fanfanongo mai beka, mau ki i lari lari atupe. Malo.

0: to MIA FM. Find us on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps.
1: Μόνο με αμα η αγκή η χαϊσίπε η πακέτο φράση το έχω κατεφύ φάση ένα ετά εντε και καουφανό μου ρετιό το απέ μου μου το ρωπέ ολο τον αφάι αμού φω είχε τα ημίνικο του ουγό καου μαμάτα ακαπούλου λο τον α φεταουράκι αε τόλφινί είπα με Warriors είχε τα ημίνι τα και τόλφινί γο εγώ νόα και τα χαού πέ ανάινα γιάνγε βέιπάι αε Cowboys πέ αμού Panthers τα ουγό νι χωρίκ μου τα ουκάι γα μουσιό είχο τα ουφίκα Kemi fika tolong ya weni Jason tau malolo ya ko taha ini kau tangana funu akapulu na makatu ngai ale hik makape ai kai ngata pe I he matema tonga ka pe he ki tim ha moa be mo fisi ko nga ko fili he to taha ko ni kini fa fofunga I aho no funu tupu anga pe anaina yang pe osi tau ai kau Cowboys my Panthers if it all could ever see equals them with storm and if you have na a hanga dai a rooster or tosi a horse ko ye me Broncos of kai ko wa ke tavalu pe na e pala fu ye punto ki he taitini a ke kai ko torno ke tau ko ya tonga ko tau be ko mai ke tau programa ko tai mi ko e osi wa no ni be me fa pe hanga ko me na love ke nai o ko I he studio pe mo tai ni teknikare ko na mahe kai pehe ki he ongo ke speaker ko ia o e fiafini ko e tahini ko lolo pe mo leka na e pehe fo e fa matala nai ki a lolo e ki fai ke ki ko lolo pe ko e ke ikata ki pe lolo e ke ke ho ko ka tu pe e tau vehu e ia ko ne tu ko he te mini hange ko menna ki tala noa ki ai ko fe ke mana ko fo ki he fai ta ko fe taimina ki whakakau kau ai ki hoko e fai ta ko ha mauanga mo ui ke hoko fai tā kua mea whaunga ke maua iha o sēniti.
2: Ko e whewhehui koe ni irore reia hoku hoa pia te upaslewa ka reka ke ne tari ia te whewhehui koe ni.
1: Iho e, ko e whewhehui e ni upas.
3: Ko e uinga po koe fuofua fai tā koe whewhine. Aiko ne, ko atma pehe e Pongi pongi ko tā peo awe ke ngā ue. Oku kousi au ki ai, oku kai pe ke fie maari e ihe au ke ngā ue.
1: Koia?
3: Kai pe ke fie maari a tae mi ko utangi ai, kai meo pe mou tāfu ua ki ai. Wā, taka mai ka tea, wai meo ku, wā pampare mau koko. Tamai a ka, o, oku pe ke usai ia ngā ue kong koko ufai koni. Utangi ai, okei. O hāke pa ki api, mā tāngu tāngu tāno, o mea, tāmai ka, o, eke nāke pa ki ako tāngai, o, ko hai meo ke, whakaamu ki ai, what do you wanna do, eh? Ko hai meo ke, fie māu ke ke whai, ko ngā ke, ke ke fie fie hao mō, ko ngā ka tau mea fuk niko, fie māu ke ke shai ia he mea koko ke,
1: eh? Kai pa koe whau ngā pe ia.
3: Pau kene hanewa ki ai pa tangai. Ko hai meu ke fie whai ho, ko hao tau mua ko koe ke mea. Tamai whiwhine, o, tau whi mau ke whai tā ko tangai. Ok. Ai ko mea whai, ko e totongi ho kos, moi mea ko ia. Ka ke whai ho fo ako whai tā, eh? O, no whai whiwhine me ngā ue. Ako, whai mahina e via ono.
2: Iyo, ka nau ngā ue I he kos, ko ngā ue pum
3: pum. Ngā ue he kos, o si ia. Hiki hake ki he ngā ue tā. O sea te ngā ue koi ia, hiki hake ki he ngā ue tā.
1: E po ni tūko ia, ai ako ni, nei ako ako whaitā api e ia koe.
3: Ia.
1: E fu I maina ono koi ia.
3: Ia, wai befuka kumai ala pāma koe mai mei api.
1: Toat.
3: Uku, wai be ma u mei api he kuhange bea studio ma mea u te.
1: Kaike.
3: Pausi be ma.
1: Pausi be me.
3: O tanga ki ako ako mai a te au hen kua ngāta te waksio ngai pe whewhe unga hei na mō tolo fō loa
1: kuki. Kei nau mana tui au ia hei ho mō tolo. Nau si sio au ia hei. Māri, so koe mea e ke kau whanongo re tio kotoa pe mō whanongo mai ke Pōkalama o e hoani niongo o ku hange ho whanongo mai na ku pehe ku santungua e mau tala noa kai. Ikai, koe mea koe utau tala noa ke whanua ni whenga Māri e. Oku hange benia koko koe tu uta mai koko e kau Spanishi ma kau Mexico koe ki Amerika lahi.
3: Kumi.
1: Land of opportunity. Kaike. Pea ula vei he tonga kotoa. He kapati ki tāna te whimia maari ego ni. Maha koe pia na ki konga a lolo mo nao. Na e ki talamai e nā uia. Te keke a lolo ike. O maha koe tau ni e ni magi mua. E ni fie faita. Fie faita. Kogo fie faita. Fie faita. Pea ngata pea nā uia he fie.
3: Oh.
1: Kei ki te owa ia fie. O kei fie pe a nau me aho koe tau ni hongo fulu me au kei au pe.
3: Tukanga koe sā molo e nau hau mei.
1: Kei ke? Koe mea lelei, ai mea koe, ko te whakaukau peka mea uku mahino pa ku koto loto ia, tuku kia moto taimu. Pea mau mei pou pou o to hoa pe koe taha o to atakai.
3: Mea te pu koe loto.
1: Eh? Sio koe haue ai hua kao. Me pu tau.
3: Awa
1: ke. Si, moe. Pea koe ia e lolo. Fifi au bito koe ngā koe mauwhanga maarie o e Hawani. O kai ngata pe ai, te lava o whakahoko ai polo kalama whaita. Ai koe ki tala no ange. Koe tu fuke taimi ni, hangi koe taimi momoko pehe ni. O ki si isi i fuke ai ngāhi kātoanga. Tau te whita ke maari mo e... Ai koe maari pe. Mai no pepeo koe PFT ia ka ke tuku ia ngai fuke ke lava PFT ia toloi, eh? Ai koe ne tuku koe ia o kwewe?
3: Koe tuku fuke ta ni mi koe hagwani. Koe whahe ta umomo ko fuke eni.
1: Kei ke?
3: Au ki tuwai. Tuwai au pito mea pangu ki slow down ni ko
1: ngai. Ai maria. Ka koe whaiaho fuke
3: ukelele pe ia. Whaiaho ma mea ukelele pe ia. Maka foi whaiaho ni e fiha ku.
1: Eh, o spuk?
3: Eh, tari meire hopa e tuwai.
1: Koe ki whehu ia taha. Nangi koe ni koe tawhaki koe ni koe ki he. Mati u whema ufoki o kau whaita au. Hei koe temko ke whaita a koe he ni. Se na osi hiki ni ma pefuke awea ka koe he. Tamai koe te ke whaita he ki putu koe ni oho. Peta koe maha ilo e kolo ia e tola he kau fisi ai. Pe alu le vai ia. Alu le vai. Tā mea ka auki unofu kai alu ia. Ka koe ngai whangi mea behe. Koe whangi mea mwende tolo pete tofi te koni aki ai. Hei ka pangu whema uha hataha ke rato ke ua. Pe tolu aki ai. Ke mrange mantui, ulawe e au, ne te hei taimi nau ki whaifatongia he reti o tonga, e mahu inga koe o kamata whaita to o mai whangilai ata. Me he lo tonga koe build up po hea whinga i veni. Ai ku ulawe e, oku mahu inga, ke aha taha ki ni whaifangi whaita koe ia, pe a toki lere koe fo i veni, lawa kawa kato. Kono moni, o e loi maha taha ia, ka pau alu ka kātoanga. Ko inga ne teu teu. Ko inga ka pata mi ko whaita ase hata au whaafofa. Pako no mouni pio nea. Ka pau wa hataha o e loi mataha ia ko ni alu kia kātoanga o me o kwe ki loto ki ase hata. Kaike, maalo mua ma ufa inga maari e tahini lolo. Tau ki tata anoa tupe. Pake toki lawe mai bea nai. Ka hea hanga hi fōunga hi hanga ho o sio he te miko ke whaita ai. He kono mooni foki, uko ke whaitahe, u feitu u kehekehe, u katoanga kehekehe. Pau ke lape ko tala e kakai mo e nau staila, e nau mea u fie mau. Kaku koutui ka pau te galawa pe koe o anainai anga reke taha tau kifo i fas. O kifo a maabo po ange, nau kuehe ha kifo i founga ia au kuke pehe e whaingofua pe a to'o maa maa ai ki he. Ki he kakai go unau manako. Totongi pe teuteu ke whaihat nau katoa. E, TJ, tai mahatau ki fuifas.

0: oku mo ua pe na ya to taha pe mo ua mo ya na ta mai pe paula pe pe heleva o o ka ye ma wa taha e tu pe ku ke mra aku a telefoni ai he lo tonga ko ai mari mana tu i te ma mo ua ma ua he algo faita
1: ko ye
0: pe tu pe telefoni ai kana e na ma ha ma toksio he live ai ngahi neka
1: pa ita mai de vaia he ke ki sai live stream. Sí, capaz que sea el live stream para tomarte. Pues me da el bien. Yo que co viaje no loto, faito y maya la omega coe. Tú o te pi vaya con ni que.
2: Y cae, pues ve.
1: ¿Qué qué? Yo como cuerpo porque con no monía, ay güey, pe, ay fainga kakai o nehanga o fafe atunya, tau fainga go fai. Pea ko me ale lei be foge ta mini ta to obeta fa ki go ke lele ko fina come ni be mai ko me be fai ko no fa pa ki ya ki mo no fa ton tonu ya ke foi fiala ki ya ko no mo fa si si ha equipment
0: ni
1: fa ko a fi fa ton ya ko ya pa ko ko no moni be na ya e ko lo ka pa e ko ko ta no be ni aku o we ta mai ap na u ko no ta re ni ki be na ya we ni ki drone fai ta ta kai ho ana koren begi ni faita fangi me na pani faita pani faita masi ko te mingona na ngayo present ai go fangi me be ka me a ko te sio akita he drone go ya ko ki me a lai be ka ko me a lai fe fe ka mo na to i
3: ko ko me ko na fu mo ka mo
2: na to ka mo fo ka ai go me a ko no fa ma hu nga go drone ni ono fa ta go go me ma to la ta ma
0: mama fa ko te ko fo fo drone
2: ka go me a o fa ya ku kau nga tangata ki a lolo ko una ko ene
1: faita
2: faita pia utalange de ma biai shambaka te au alu bego di haa mua ote ki alu goma mea ko ilo fuke ne fai nga wei fuke fwabawe i bego mea o o tui alu pau ki mua koe pa alu ki haa mua ko utangi ai shambaka te au hao ke fwa hino hino atue tui fwaka mao fwe mao ke loka mea ke mao mo mea pato ki tama yo ko fe na u ge to tama na mo ane ga tama ya ne ga o to shi ma ya ge mi fa ya ta ta no ando di ai i tama ya ga o sha be I know everything ko da na o okay ko da ma ga pu na bu ga to ni ma ka bi ga nga a fo ta fo ki bi ga to fo ki ma ma do fo ki ki vi ki ve ve mi ga ma u ge
1: ke lo
2: tama ya ne ya ko shi ya na wa ya wa ka ta ma to lu ha ke ta pa Ani ya, fapula, desi wae kakai go, to pum go, kuki mea ko mea lahi e, ma kono ma ulai pehe ma lahi e, ma ka pehe ko ne fo pehe te ko ya ma ko ki a wa tu ki mo ki kau tama, o te me te ki pe ne fo e,
0: to he vai, to i tahi.
1: Lo don asio da fanga i kai.
2: Pe tu kwa bo ape ape.
1: Oyo ne o mai.
2: Oyo ne hau be mo. For manatu and I will have more.
1: Kagono moni. Without that, no, I'm going to give you drone without that. No, get it. Oh, fuck out to a

Yeah, nga mande daw fighta kon ko he. Ihe na to fighta ko e fai ah kon na oren ni. Na ka wa fighta ko ya e. Ana mat bi fuk ma mole ka o inu inu be hore be be mai tanga daga. Ko to to te ko ki kam kam sa be un ta he ke sia be alo. Sia ke fui ya ta ka. Tau kam kam sa be o fighta ya fighta ya fa ya ko fi fuli be ke mra fighta be ya wa e. Kai ke mari be kai. Ko ko ifo fuki e feo hi be. Now we may have a business when I go for a lady. Fralakalaka Bogu, Fralaka Manako, as you care, Bogu, Oku, Hogokoha, Koha, Meake, Fralotolai, Yakotauka, Kayotoki, Colony, a big out for one. K. Oh, a rea be mo tokoto rea, patu, peala, peala, ke came rao, lomi, telephony, or Fakaukau. E ai me te saiang no fa nga ke telefoni ko e fu kemra ko ne te mini mo ta da no ke ka ko ne tu te mini o ku ke lo bukos mata fu fas os mata fu fas io fa so go atia mag mo do ko da be o ku mo fe fo no nga ki e hala pure anga mo to ka nga ki fe fo no nga ki na mo la vea

0: turning up the volume on great community radio. You're listening to 2MIA FM, the local one. Hashtag part of your community.
1: Ako ihe studio foki maongo ki I mātu a fitokoni a keireka, keireka ko ia. Ihe, pakuna ihe koloni, maha koe tauene whā, hangi ku whanongo he tāno alolo, koe tauene whā alolo e koloni. Pea ko reka, maha koe ni tauene e ono, eh? Ono a reka ihe koloni. Ko mea e taha, sabi reka kou whihui, ko mea fuke taha, ko mana tu I rei biho o tala mai koe. Ai ta elata koe a lolo ke sa ia na fuhoni. Pea ku koe whangi tāno, tēngu tāno koe ai mātua tangatau ki kehe fuki. I tā tāno mea tamai. Nā ngari ngari, koe tamai koe ere ka ngari ngari. Te mo hiki ki se ne, koe ngāhi ku ta elata a lolo. Ki lawe ange ki fuki ta elata koe a misi.
2: Koe... O farao de pa de eh ani de mana do que taimi go ya eh kago kago ya ngapo ke kapo de hiki moto family eh
1: kage
2: de mama moto family de mama me de mo matu ama me pa pri de fenga ngo eh ani be go au ba ko va go ye ni ko e ta e la ta la mo na ko nga ko mama me mo fanga ki sibling ma me eh fio mi mo na ton
1: eh
2: kago e o di atu eh hau goe fefine, eh, kone fufua hau goe geni, tamai fefine katea, oh. Ko eke uhiri hatu ke nage mea ua kutange. Hau goe di heni uosi maa ua e mea kodoa.
1: Ki tala noa nge ki he fo imari e

0: The home of great music. Only on the local one. 95.1 2MIA FM. Griffith's own community radio station. Hashtag part of your community.
1: Malo mua koe veitapui ano hiva ia te niko. Whamalo ka niko wa vifas maari wana ni hiva ia. Whewheho whanongo ke re oe masi. Whaori ai?
2: Launga e matua. Maalola.
1: Ue. Reka whakamore more ala kake ki talatala nuange ki he fuafua taimi na ke kosi uluai.
2: Heo.
1: Kamata kosi ulu i tonga? Pena ke manako pe koe koia.
2: Tōpū hangei bea ua kōsi.
1: Ipike ere kōsi o nima.
2: Hangei bea kōko e kōpūsi lī mō mea. Whaere ime bea kōsi tukituki mai bea me lo tōkete. Kōn hangei bea kōsi. Whau bea ua kōsi kiripa he here he. Kā koe kamatanga koe mautoko wālu foki e. Mau tangata tāwewhine e.
1: Kaike?
2: Fitu tangata tāwewhine. Ako ku ngā ue he ahu kata pē koe, kōsi mau pē, ako kōsi mau pē ule kau kiti, anki kata maiki koe au, mau alu ai pē ke he ako, o hu o, ako nufu mau.
1: Iyo.
2: Ako nufu mau. Kōsi e pē ule kau ako nufu mau, kōsi e pē aue ulu me kau whai ako.
1: Kaike.
2: Kōsi wa me pure ako, kōsi mau pure ako. Pea u whakakau kawai pea uia.
1: Tukurewa e akapulu uia. Nā te sai ai.
2: Koe akapulu uia nā toki lavea uia ku foki mea koe me siya pati.
1: Kona ku soko, eko vi piki koko ke mō koe vi mea ia.
2: Eko taike lola whapato.
1: Kaike, koe tai mea nā ke kosi ulu e. Nā hao ki whare kosi ulu tonga.
2: Iyo. Koe lere pei api peho mau tomu api. Ego alwe matua o au nusila, mai ki mea ngā ue mei ai. Ai mau ki sea o, ngā hei pei mua peho mau tō mua, ki whare pia e muri sō atama mea. Nā e whai mānako, e mau e pei mau...
1: Whakaaho,
2: ai moi mea. Nā kai kia hatai mea na whafalala mai ke tā mai ki muri ni ke whamirima mea. Mā ue whai mānako mei tonga e. O, hā ue pei mei whakaukau ku hau ki nusila. Kaike u whaka hua mea ke kai peke pia mawe ke wala mana koe uhinga he. Ai tuk mone koe lau kupe he. O ku waipe feitu toto ne uhanga he ei kio.
1: Ame koe kia.
2: A taki mau peki la kia. Wai ngai mea ni te whakaukau ki taia o. O ngā ku kweke tari mai mea koko ngā he kweke hamo ha.
1: Mapuni matapa koe awa matapa. Mapuni matapa koe awa matapa. Koe fo ngā peia. Koe maari e fwke he kusi o pako oi o ke lawe i be koe whenga maari e be u fwomai ho wharikosi e ko wafia tuai he koe pe whenga whakahua pako koe o ke lawe i be koe te mini o ke ki wha mahi no ia he tōla hangi ko huat bea koe a tuku hifo e amaun koe kos ulu
2: koe fwke na mao sia e na tolu e ngahi
1: sio koe mata koe kaupalangi whakakopi kaupalangi ia
2: mani
1: koe mooni kai kei hangi koe whakatala noa kwai, o kuia e kakai, o kuna orat pe naturia ki ho whare kos ulu, ko hono uhi ngāpe, ko koe. Ko uila, pak pehe be, koe taimi kono, koe nei, tangata iko tenisi heni. Koe kau vai he taimi koe, toko lahi kakai heni, na nawoka tenisi. Nei pe whanga ifo maki, na suku hao ki kuiwini, no whalo kos ulu e tenisi. Ka teke ke kos kiri pafukia. Kosi re kosi ya.
2: Kosi re kosi.
1: Kaike, oku fie fie ma upehe ato sio ki he manakoa e fare kosi. Pea, ikai ngata beai. To e o atu koe e kakai o si tari neongo e fuoloa e tari ke kosi koe e ulu.
2: E waifu ke kaasi uke ni niko. Kona kuna tuki fare kosi koe ke nao. Uke e fukusa e kosi ya. He anga koe upsi yo mo mea. Ufaile le ipe nga ue mo mea. Kako atmosfia koko mena u, he? Nau sia ia pina te hau koe tala noa e.
1: Kaiki.
2: Ia pina te hau sia mai ka
1: au tala noa. Ia pina te hau koe tala noa.
2: E. Nau tala noa mo mea mo matana. O, ka mene vai he mo tala noa mo mea. O, sia koe anu e mea. O, peki fita he ka te. Tadongi. Nau au
1: nau. Ako, sia ko nau ila e aho kona koe na at koe e. Koe e fefine kona launga koe koe koe kosi. Kosi. E kosi kona ulu koe nere kahe fare kosi koe. E. Koe tu ofia. Pako umare ia ho tari kona e fai. E
2: iyo.
1: From now on, kofi tari kofi fare ana pe. From now on, bring your son here. Ai kone kote shua tu koe ia. Manatui fuka kaure ka fuki ya moe. E kwa te mini. E katu koe. E kosa olu ife. Oh. Alka leka. Alka leka. Pe neonga ne adana fiu tari. Egei botari kona koe.
2: He pehe fuke ni koe tainimi, koe tautupu koe tainimi, o kehe nga dohu, koe nga uhao nga dohu, oi talamapino doi staila, moi mea ke nga usha iai mo mea. Koe tautupu fuke ya koe maa upe o finisi, koe tainimi konga ni upe.
1: Kai pa oku mahu inga mea koe talanoa, mea koe kosi ulu. Manatu ika pate ke koe motolo koni ku fo ou ka motolo me koe talanoa he kosu ulu. Ka pate mousio he fai wako Amerika o ku kehe au kito e fare kosu ulu. O hange e fare kosu ulu e koe Amerika. O hange e koe community center ia ai fui poloka koe ia. Katoa e talanoa kosipi koe ha, koe ha, koe ha. O kui he,
2: fai katoa
1: ia. Paku ilonga e hawa, piki e reka e fui fonga koe ni he ne keishi kako.
2: Kai.
1: Na keishi kako. Oi ya oi. Kone tu eta mini si kau fa nomore jo o ku teke ki te tua ki maha lu. Ka kone mo ni masi beta kai maha fulu he te waki kone a tapu ka auhu. Ka upa ku atahana kua ne lu lai lu o ku whakatau pe akatako ki fetu taki mai ki aha ki lu. Koe me e taha e. Pa kapa kua hao fo i me akai. Ke fratau watu.
3: Ko siosi.
1: Iyo, siosi. Iyo, kofi miakai kone a siosi mo kataki kautonga.
3: Kau ose ufi maalo kwa mani o kepe. Talo.
1: Tatau pe ngwe lau. Kumia mo ki fafitutaki kia siosi liu. Message pe kia ihe Facebook page. O wakai i ae peukeito efe miakai koya. Ke toko ni atu. Ke faya ki tau kai goni ku tala ka papala ngi ko e ka ka no
4: wi ona pike na u ota he ha
1: sai ka pa o ku me hange ko me na e fege e tala no ka pa ku ha o nga u o ku fie ma o ke tu waki ngi ko e si business ya ngo ma tu a ko ni mo ka ta ko fruta ke me ke ta u pro kala mari tio o ge be ka u tanga ta koloni hange ko e tori ko ni o ku nga we cash ko takiyama pe ki a me meite pe a mo moturiki o kunau faha ko enga ko ni ma to ambe ta ta ke u te lava to ko net ke ma ho aki se ni ti ta fa aki ka pau ke nga fa nga o be ku nga fa nga o ke fe ma ho o ho cash fi du ta ke ka kai ko ni te na lava o to ko ni atu ko ne tu ko e tau fasi lolo fe fe o si o tu ka ha u e anga ko o ki business ko ne tu ga mini us mahino te ke falerei e tawhakun koe koe ke
3: live stream.
1: A live stream, eh?
3: Iyo, i whai tā ku sa e upito te ura pia whakarerei. Ka koe tai mini okolo tonga to'o ki kosi ngahinge es nima. Paku maha koe ose mahina e ono me hen kuos lele i he whare ngahi kos ulupe a le ka i he yempio.
1: Paku
3: ka pau ya taha tonga o ku sa ia ke ngahinge es nima. Pia whetū tak me ka au koe unga ke ma to e kose tai mini ke au koe ki ai ke ma ngā aue. Koe. Ke a taha tonga ke ma ngā aue.
1: Kei ngā tape ai.
3: Iyo.
1: Koe ngā he ka pau te ke whai tā koe ke maino pe guaha taha ai.
3: Ke ne take appointments.
1: Iyo. He ka pai alati yo koe kas koe ni o koe e
2: te tue lava pato ki ngā ngas ni maka.
1: Ikai. Te whiunga pe koe me mea koe nai tai mini. Ka ke tue ngā hines ni maka te ke tue whakatū tā maki ya. Koia koe fatonga yang koe ngahinge es nima songi koe ngahinge es nima kapate ai tapai ma o ngahinge es nima te ma mo ngahai ulu ki tana ke tu ki faita faka uri o kala mamari Koe foi polkala mai a koe ia o kuiai hono unimea ona. Pa koe unimea koe katoa unihanga koe o faifu ingawe koe ia kauai teu teu. E ka pa koe ngi koe na koe tano koe he ai package koe ia. Tō atu.
2: Pongai pe koe ki mea koe. Wukos. Wukos.
1: Anga pe koe ki mea koe na taki tano koe ngai koe hengi aha o ki ai hao ki haka award ki kaureka, ki kosuru. Ko foi ko se fa free foi ko se ni ma e ko nga kai
2: foi me push na to ma me
1: bitu push na to lu na o mai ma pe ko se te no te gonna get a free haircut at some point fefe eta u fasi ko ma nga ta u fasi ka ba mo ke kon tu eta mini ko o si anima pa ku ba ka e tu ko ka mata ke ko to la ka ba u ya ha o kai lelei ka u ke si fo o gulahi pia ke whakaukau
3: ko haitun puaka
1: la veta e motuan pake tā i mai teks mage u te foni he koe ngā o ku unga koe auto e manu ki tōku kwa ka no winga e ok tā tau fasi
2: awange
1: tau fange ko fihi e tau

0: Ma lo dato ma o a fia fini pe a fa ma lo ki tonga ka bi me ki tau poko la mari dio nga mai ko ia o ku fa hoko pe me he radio hivani ma pointa ha fa ma pe me lo to ku fifi ka pau ke fa no mai pe me he Narendra pe ki li toni waka o ku wa u fuke radio ko ni masi
1: waka
0: u ka i ti mo me a ki e to ma man ka ku me ho ku shiko to la hima ni ka fa no mai me he ka fa no lo ko lo Kakusiko tamini vupi kapa pito na ukosi. Aiko ne tu uko ia. Kaya ho o sio kihe kaha. Ugoa fare kosi i riton?
2: Iyo.
0: Kele ke pere?
2: Raki fofo a mea foku iko nga foko twisten. Tamako twisten. Tama itali. Aiko go ia na rak fofo a foko tu fare kosi iko ia iko goe mea. U mea ke hego u hairdresser ia.
0: Kaike?
2: Aiko kosi anan au rak fofo tu uko ia. Kako no... Ko papa de mago kwenda ia I ko ke ha ta ha lo ko lo ai gen ia nga faka le de ko mia eh ma tu ha du ste ni gen to le de ki ai to ha to a lucio ke ka nga u eh ya pe ko ai ki mi ena ta mai be ja na ku bi ke mi ai pa ni tu wan ya to ia ko ka ka ka ka lo ko lo da ni mi ai una u
0: ko su
3: eh anta ia ka ta ke
2: ka anta ia ka ke eh ka ma ka fa de mago
0: Pefela be fugia pe moko ko tangata ko suluko ko ta u fiha ini ho ko fe venga ulu ke pe ki telefona ta no kosi
2: ko ke fenga ta ape fo ki ha ni ko ko nga ko de ki ya ko ako ko fo ka de au me nga ko ko fo no ko ko ko si ma me ha fa nga urupe ya ko ne tango to bena se ya ko o si si au ke taimi ko ko si tu ai ko ko lu ko ki tu ha o si si au ke
0: mari
2: o si si au ke fo ya nga ko fo sei pe u no anga hono he ko si ma me ai ko be he au ya quando tu bena se ya was automatic pe ko lo pe fo mata mai ka au ya me a ai be tu fo ka ka au ya pe te be tu e mata ta e mata u o si automatic pe ha u ka te au tu ye ki mata ne me a la ko ni ma ku fa nga au ya me a ta no be mo me o si
0: ka ki he I'm going to go to the house.

0: Thank you for tuning in to 95.1 2MIA FM. We appreciate our listeners and the ongoing support of our community.
1: Hi wani ma punta ha fa mai be mi loto grififi o ku mau heni be mo e o mato ago ni ko lolo be mo leka be i kainga ta be i tani ko nau o ku ne i he teknikare no te ke atu nau filmo da ngai fas o malava ke ta tu i he tau polkalama ko ia o ho wani a me ne ngalo ke fa manata tu ka pau ke fi e a ha request pa kata mai ki he fika telefoni ko e ono hiva ono fataha noa tol tol ono ivano fataha noa tol tol ta magia he taimi kun ko o ke live to ai kana ke tari o telefoni pe ka pau o ku ke a fifa no le dio pe ko ke text mai pe ko o sen ma o request ka lava ke ta ho fasi ko e hoani ai e da tu e tau e a fiha e a o ku ki moko moko fu kamata ke moko moko e a hi koloni pe a hange tau o ku he tikiri e tata tata a e a ai a ko ne tu ugo he tai mini mahalo ko anayang e alupe o a u ki he tikiri e fitu ai mo moko e po ni ka e te ke ongo i koe hange koe ka mo fesi ho mea e ku tikiri pe i e fa eh? Maari e o ku tikiri e fitu ai re koti ka te ke ongo i koe koe tikiri e fa e ko ne tu koe a ku fefe e ko fefe e a
2: Lavo, lava de baio, te lava tala de bani, momo como e mafana.
1: E de imbe, xa ngi maari. E goni tu go hetai mini, tokanga ho hu mai ki tua au hu, na ke hekea hai aisi, e? Koi ako ai?
2: E.
1: O gu haka anoui folosi, na ake folosi.
2: Na ke folosi.
1: Ka ke folosi.
2: Hau mea polosi.
1: Hau mea iyo, pia mo vai mafana. Ko e tau, kai kia hatau toi fuu o ngongo fefe, mo hatau pōpua ki tala manu, ka pau na e hoko ho aho hi he weekend auhu. Ou, ko e pōpua ki tala manu e nia ki he fine eiki ko Sayula Mahe, hoko siya nita ufit walu he aho koni auhu, ato e ki early birthday ke te koe Sayula, fa manu ia e toho aho, mo ato e tala manu ke te koe he makamaere au siya ho ta ufitu walu. O tamai he e nau e si ave koe a uhu o whawhiawhiai pea i kai ngata pea i waia o whalahi atka te koe koe ngā koe ia usia a e tau koe ia koe fitu walu siki he monu ia tau fine iki teim lahi more pe ni ihia o te keke tau ni manoa
2: mai tau iu tau wha amge tau wau
1: kia iyo iyo
2: ha ha mono fia ia he ngai ahon
0: No
1: pa ukenga webe bae. Koyanga go usio e kai
2: te ya ko ngai
1: ta ko ya. Os imagino ya, os ile matu. E kai manga ko ukenga. Siapa ko?
2: Mo vanda ko mai be mo do ge. E.
1: Ko on air fo, on air fo. Os imagino ya. Ko ko ni tu uya ko ai. Pero pau o ku hosia ho afarei he ngai ako. Ko mariwa tu, ko koe ka pehoko he ngahi aho ka hoko mai. Atu atala monu ka te koe. Pea mo masiko sitani. Stan sela o finuk tau le moto, ka pao ke whanongo mai, happy birthday at ka te koe. Te utoki tao atu hao fo i...
0: Keke vai.
1: Keke, keke vai api, os mahino be e kai ai. Ka koe ne tu ugo he tai mini, o guiai puha keke i
2: ap.
1: Tamai ega te au, tamai ega te au nai. Aiku keke ka koe, ai e keke leia.
2: Ko ia funga waka, keke funga waka.
1: Si, ke. Ato hao pule ia, eta imi. Aiko ne tu uia. Paku, fai mufufa kaureka ia, masi, kawhanongo retio. Heko te angapikita, whakata, alupikita, o whakatau e fai maafi ne tolu. Aio, whakapipiki, whakatu utu, whakapipiki, tui e fai te elango ai, o sto atu ia. Kaike, koe, talamunu ia, kak moto kotope, o ku hoko sia, ho mou aho whaere i he wikeni, pia moe aho, moe wike koe ni ka hoko mai. Ko au hu ngome. Hai mea ka whai. Whaha lawa ki saione?
2: I lawa ki saione. Lawa pe mo ki i... Mo e siwa wa inga au hu.
1: Ko whek tau au hu? Oh, tau fuke. Tau e
2: wala ta.
1: Tau wala ta au.
0: Liton?
2: Kai.
1: No, no. Hei
2: toki... Hei toki ta ka Chris o... Ta noa mo ia pika wapi mai te mi.
1: Chris Tommy? Coach ya black. Black and white tea.
2: Chris McGregor
1: ni. Oi, oh, iya tega kau kama kau. Masih. Kau yai, Te whu manata te be, e tau stall goni ki he tongatei, mōkataki, o whawhitutaki mai ki a Naumahe, ka pau ki whemauha stall o Meakai, piko hao performance, piko hao stall ki whakataua iha o wala, naunau whakatonga, whakafonua, pe ko hao whahinga activity pe o ke tokoni ki ai.
2: Ka uhinga koe... ki kakai, ka uhinga a stall, ka uhinga ke ai hao ki i te niti. Ai hau ki te niti a koe, whakatāua ia nge koho, whakatāua ia ki tāu wāla.
1: Kei ko, ki mea be.
2: Whangi mea be. Lawe whakamea.
1: Kone tuku koe, tai misi koe, kone tuku ki whakamālāla nge e taha no ne lawe kei areka. Ka koe tahini ko lolo e teu teu mo ene ki stolo whaitā anai. Ai ako mo toko tape te mou lawa nge i he tonga tei, teu teu lelei, he koe ngā he e hanga e lolo, o ai ene ki stolo ai ke whaita i ai koe moho whamiri, pea i kaingata pea i te whaita i pe moe polokalama koe e lere he aha koe ia. E ka pahe kai ke whainga maria lolo ke whaita i koe, ko e tamasi i koe reka tene kamosefu mea whaita.
2: Aua.
1: Koe saifo ke...